kuja mapaya siya. Atasya wote safu frontino. Upeti tia sisa. Every. We are titi. Yebe.

0: awu sisi ano
1: bibi
0: e betumi e de wako the next level unya hunie si e man fato ho a papa de ya no ken papa na na ohina na obewu ni de no Isaiah 38 papa de no e wo saaso ena ye ko bible mu a me maami kunafo ono so oka se me kun na o ye sofo nti maami no ye asafo maami me kun na o ye sofo nanso bibie ni ho e ka na abeto yen asemo a Elisha ka che ne se what do you have orofo ne pese kama no kosi nya ne se wa brabo betumi akwa enim depending on what you have.
1: Yes,
0: make good use of what you have.
1: Yes,
0: ni betumi asesa wa brabo ni America ni papa ka nyina ho ene mama o maka no ni a ewo uwo no nya me hu ni awo
1: sa
0: ni ekuta ono mane nsom obo
1: sa
0: ni ekuta ono nya dwim bi se ubetumi dia ye bibi.
1: Yes,
0: isa se nyame amane mbikuta okwa nyame amana ba wonsem se ne ebe ya ubetumi edia ye bibi a ebe boa wo aboa wo man aboa wo dom enti meka wo ya na meka kire minister bi se position na nyame de wekudu no God is expecting you say ubetumi de best son nipa abrabo nyame shira mone a motie nyina no na yedi ejuma som no enche yedi bebe wie na yedi bebe wie no na me ka wo se e pacho road minister me de nkrabi mau me ka se eya omumbisa omampeni mbisa eya regional minister owo akimoda ene dc sa omwo odampotem ho si omu bankan ehe na omu fa baba amana bia eda kwa ni mfinfini no minimise omu adwini na se dachi womeye bridge but anya one trip just one trip ebe tumia filisa hosu no inti mesre se mube biso amana road minister odie wangasa tu bottom na uyi 2000 iskanibeka ube tumia to gravel one trip pe edi afluenti sa abatu bedu ono no more person to mom no nyame ato nsa from enti edi adwumadi no ebe wi na meka wo se na wotwe twe mu koye no adwada no endra yesan yesi su se ababa wo bia nyame dini be wi ase a yarenti ama ne ni afra no sa kwala yi ehia mboa na ohia wo mboa ye na sa mboa ne se yeye mbie ya no anka enya de sa mboa no ebetumi abaso enu nti ene epese yenso yedefa fidie so na yema wasote se uwo mwe bia ubetumi ede aye ema ababawe etumi abua ababawe na ebi ono so neninu etumi asan ehuade esanse esese etumi hwese ubenya na yarisa na emum sika ne dwite no ebi eni ho enti momo na ma obetumi ni sika na fa so e 055 6944 726 Mrs. Ubium 055 6946 726 Me pacho ubetumi amano 100 cedis 200 300 400 1000 100,000 kura nyamebe ebe adom ema yakikesi enim. Once again momo no mane 055 6946 726 ena opeso de fa bank so a Ecobank Dansuma branch into betumi Eco Bank bia ubetumi kura ye efa ufun so na ode afa Eco Bank eno so account number 144 100 228 2618 Mrs. Subium 144 100 228 2618 Eco Bank Dansuma branch ti bebia wo bia no odofo yehia omboa se obeboa akwalai nyame enhyira obebrei.